0: unwa shibri banki mbenu fabuka karashibo ikirikana bukuru fashu wara ikirikana ati togo bale
1: OEM de ashisheni isu yu kwevi ni inyakati yerebo yela yetingu mwabili nikoka yewo savante ikuwevivu yedwa gea dena yekuru yigmani yebo ikoka yegmabili bula nyumkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama Nje kuruka ya kila bari mbuchashi Yerudo OEM de jowabri Iwo dapango de ashensu Na sable kampor de aurunu Aka meta ya Mino kana aju SOS village danfan mbibere Wale kurufida intangarafu nyamansu Abrangwana braso ninyo Aburunu mwakwe ngwe ngwe Wala abrangwana ninyo Abrana mwakwe buru ninyo Abra mwakwe niku
2: Togo bara, Togo biyeso. Mumuti so, ideeti ji fako fiba deka. Ache shambi na itungoni, uo yela fienu, ni imine mbe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ele shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurumnu na abukeya. Adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kuru de ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asese mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Mwaya bala ni vye so, ashishe mbe na itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukere shika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngo fi fako mbetam mbanja ngo finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ni, ye nini ngo fi sanga ni, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, kwa juu chi abranyone jen, wo lome de awele nunu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Koju saranjen ile nuchen Nyini ngofi piyawa mni Bubanati wo maritim Dea warenu Plateau Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbe mbobre Bena bubanati wo ya urumnu Na bubise ya Fako nyini ngofi piyawa nsu Ni nyini ayini mba mma wa mni Asheshe mbe na itungoni fako ya lafienu Suma jama kukukresika Yayu anye na yedebu Sanga bena bubanati wo ya urumnu ni Na busawa kerebe bubise ya Yayu anye ne bobunu wo na waresu Ye busume yeshika Nini bubisa wa nkerebe bubabise ya ni Iti bisawa be iyi me ngufa krima Ame ebo su Ne tungu ni Fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila bari nti Labari be ifite Asheshe Bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imene mbe buburabusa Fabuke Wo ngini ngoni tuwanu
3: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke ciudu bawdi di kan wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata pali din ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men lima den andi ta wuro funo foto to wana fa ciendira den bawdi di ndido futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru nduta hokkama ni to wakkati wari to fa siendire jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe kokkade ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangar jam bandu yimto godo ka e giraabe mu hukkuno hala
4: munda ba ya gara ka djum e torona dum mi be ida mo ni na ni ban be gel mabin dunuri iri in kairan irum de e to go buga batte gal banat min na wele munda ban sa e toroni rena dum mi be ida be mu ti to go na ren kan meg bi busugo ni tak ban la meg djir non nanan ye watara nani bi ba ma o be ne wole dumi be da ma ni be sa sa le ne da ba da yin be men kasu na be be ra re ba wole sa na barale ba makke to wa ko ko rena ye ne ba di ba haare di ni le ba ba de na ba sa ki da wole ke rena rum sa to ko ki da awru nde bin den ran tum bo le ba ke ba lin tin ka ki di ba ye be ne zo di bo ma kasu na ba me sa wul ba ma le tum bo ge ti to ko na ren kan me ge bi bu su ne gban la me ge dum nan bi ba tora ba na kasu na me ti be sa ha mi o be sa na ti bi no le ge ti
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: barakatuhu wodin maga annasar hando girboran men girboran kicin di duwa koy kaljuwan girbi idduwa giro karayir go ministro kan hoggaide bore ga hambano agobori antunandi kan windi bore windeira koy gobore fahamandi lokacho karayir go diago kayan gaban kan ne kaydi muane hemadize nan ga so baradoro aglala donno kan dan boddi rimanti hinano ne se walbinde lokacho manto akkon bor hundo wodin maga boraydin irhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemarizo doro abandiga ilgi ci se bor ma kan nir sayr windeira yiga hantum tireiz gayim bokku nogi tireizo tireizo on borga ga yamu bori kangana hankani kat gida akillai borku gudu gona akilla irmu kokari irko mil halasi
1: daraba manamba koi
2: Tibante namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son dapa ya de na biye ben wona banan ba kanana ki namba son te maria duria tu ngako mbete wan tango ben ngome te duria be bulu bolno bamba son machine be bamba ye informatique ya tu kemote bamba tu be tu bamba mwa te wana ngobe ta ke luwe ben ngobe ta ke son tu ta lo te mano bi bamba mwa sin si mbola ngo bu kware mo pam no to mo ba me son hotel me atu ni ba me son radio me atu ne bi e bi no no ngo no be ni se atu ki ya ngo atu no fere se no bi le be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fere ke se atu no ke me ba ki te le no ben no le te ngo ke le so no be ke kere e to no fere ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o ye mi abul le ka la te da pa o ya do no na sa na be ki ene ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki Mawasoni ya win ni indale. Kete bom mawalenya no ya win pigi le dale bentro le ni bempele ne lo. Ne yel ya karamelebe. No so akabeki aye o yem ya chal no ya tuna la bala. Nimen ben freke sonno. No ne dalki ne te le kele yu ne ke baka kal ne yel. Da pon ya doni. No yeb die ne fala ne tu ke ta jomo ki na samo. No le dala be fa bala. Nimen ben freke son e tu no. No o yem ya chal no te la sane. Te da pon ya kala wa ngo bi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa kok na SOS bu wa ya karadu ba ngobi yiko village d'enfant ya bol abana san la kenir ke ye OIM ya ton sambol talala blu wangane ajoni sango kete lige ble ye yenga ba ngo akite barna ting mo ko fere ke kala yel no inama ya mo al fere ke yibo ngobe ngor nga ke wanga te barna ting se ba pe we pe lo le mele pe ngone mini fam fam inama le si pe wane mele pe nana mini pe ne mele pe ni ne me ba Aye ya no me boki aye kala yelne ketajo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambula le guwar nga ne kuwa nga le nyenye sango to frek ba ka kala yelmo etu no fa ka bala ngon num be ne frek ke so etu no ketajo odu ya pe ya sambu no die na fala no tu ketajo me ki no ya sambu
3: to go na chim nungu ke na dumbwa trete ketenya Fiba à Saint-Paul. À Saint-Paul, ya, cinq comme la pipi que paye, pas à Saint-Paul, ya, ne venez à qui me beaucoup boire, ben, n'a à Saint-Paul, ya, mou bon, cinq blanc yin, te doit atteindre coco point, te godo, petit, n'a du bois. N'a du bois, batte, mais cinq n'a la pabana, ka, babie, n'sa, voilà. Tout ma gang à Katria, la banakati, go clanja, à maman, donna point, ah oui, mon quoi, ne loupon. Yok te sa malu awi lupon lang makanya ntempon ki yi ke kain na chim de chapa ma pon ba kain pra chim ba blambe nda nda du ko ko blam makati de chim pon ya ke ma ke ngata ma ko ya sa ke blanti mbambe ba ko ba do wi de ala sa ke blam makati na du ba ya ba ma nya mbambe ya ke de ti sa ke na makati ko ko bna che na ma ku pon ba ka bna che blako na che pon na ma ku ko ba e ba ma pon nya bulu na che ke ti pipi ko pe ba pa sa ya na bana ke boku bora ba ngala ke a sen ko ya
4: to go jabye fu be yuali yalo in yalo ba ka bi rebele ke to suole nyam be yuali nyane kam mamre nam bana e te yalo ba do bo tieni te be ku ku ba ba ma yim ba ka bir be bole be yim ba gu bir ka fe to gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yo ba to suole bre yen te fur ko ko yen bana mable po yen no mo fora yen som poru ministre ba nyo la fe po yen do nan ba bo mde te wri ka bo te to go mun ku bre kala te fa la te bre po te bre ne ko po vitamine a al benazo zol yen tebliir bo bom da ko bechele de daw kay mar ga pinle da ngana ka dan jor da pin tab natural len pinle bra ngamun nen tin ta ma ka green te bre yam ba dal mal te bi sampane ga bra ngam wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo tobe le bol ko ban fergala le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mom bo tien men sen ba nyo la te po yo no dan man tiene le muanti
5: Togo yap jun jeremba ko be yen nyogum bu furko tortema ko tan kon yen yugba ko yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortema jun jeremba ko be yen nyogu ko la furko tortema ko tan kon yen yugba ko yelo to togo na mun no kul nan panyel malga pinle ndangan lobo je nyapul mon malga dangan lobo bratra ngan len pinle yen banangan lobo ya sigenang ne bu wat ngay nang ku tortum ku banata jan nand ku be ban ban butetum juun jer ku jan nand li yapo bu bu bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bu nganni kalama bi te ngwon yo mak bu bortum juun jer te bu walla ni yo ka fur ka gal te gal man ni mba bu wat ngay nang nyam bu ngan ku sera ko kulugo lab ne te ministre mba nyonta la fiapo yo no don mbala bale
6: togo zama bilin bo togo don lu bono no modale minisi wey jonne don no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badeng onne dama ngal go jonne bo togo don lu bono yoyo geyo ne bi hi u sama dene zize bo go jo togo holen dene da titi ne vette ge so bo lu ne baliye goyo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize bulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do togo zama bilin botu ko donglu bono no modale minisi wi jonne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya badeng onne dama ngal go jonne botu ko donglu bono yo yo geyo ne bi hi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne baliye goyo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galidale bihu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize bulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobolu wene baliye botu ko ya gande yure on botu ko don minisi wi jonne to noda la fi do meyo yo ne ni suru ya padeng ko ne tamanga an kalu kono botu ko donyi ge on bi hi u sama zi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobolu wene baliye botu ko yo fala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yen zin musugum vena ke ko lurungu paga lo hon ke galo la ra ga jo ba ranga ga da na pakale e ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na loat dalole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wi jonne tono dala fi do meyo yoni ni suruya badam no no posu suru do
7: fasan batel da jara da tatu ku domen plin ban gbo ne tas ro nyimbo ne ze baya bu vitamin a no ko ende ne ze ba ha debi ya virus albenda solo ya doni ze bala binde kam fina taya yole tuguda ministro yon ton da gbigbika na sama chirichiri ton uda wetti yoyo na angba buna ba yasa assurance yo ayoyo da sana ba destiny pai he yura dun sisi faga aya na be tino faga jo kerede tugu holam ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo faga labo nabal da kana ago se vera ke kin hiwa nan banse molen sen ke kin hiwa nan luruke lo ma holo da na balam bole ago se vena ke hiwa nan no lope molen sena mesu mi vena ke kin ka banse ke lem no atakpama sogorei kaya na tapangu holong da balese e anabe pokong chore resta no baba zuru tombe nae plane rato kudomung kozgo zakban buho putasna damin how na lebenda sol koy how yo yo yo le ministre region tonu da kito yo ya ya sama kpe tisi promo eya fengia mba chami tuwele sinawe ne kisinawe to tom jo supere ndi jo su tom do chami tetele sisi ndone ziri heyu weyo teka leona wei pagodo meso na balabante mi lena to guda batto doni si du huzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chami e chewe rato ni rebia ne tamo mole tuena tonu da bitta kbam tam do ne tonu da bitta ne sama chirchrowa de minis suzundo
8: Furuga tore bi yol pien tokno nan ye nyog banam ba kon ye bo fe te berpo ye vitamin a ye mba yam be kele benpo didab kan malaga o bina tura ngan le pinle ngamu ministre mba goli la fe ye ngandpo o monti ku bu nyan ni bu ban wa ku on ku ana nan ka gal la bal la nti le jong an lo benon kele ya po bambu kele nan din nyan banyila malaga da pinle ngamu gi sa o da pinle ngan lo dam bo kille me yenti nang le boali kele dam pende le bool banyala malaga da pinle nganlele kisa nya pol ngan malaga da ngamu ubena tra nganle pinle nganlo dam bo tode region maritime plateau central carayen savanne kubitiya de kinye bo wa inga nang ko boali boali kisa anka gam bi yola pien tokra po yem vitamin a yo albadazol lanunti nyor binamba kwa yem bon fete berepo kamini sira ba de goli la fia po o mwanji kin yabla ke tere tolong bon chien da mamba bo kwa e ngare nan gibe te lamba na ba mo la frogo tore la nti e ibro pien tole nan be ti re ki ti lamba na ba ba kule le ba ti yim yim ba misigni ki kan bar le lamba na si ala bol kin da gege ki gen da be po ye nte le lamba na tem fil man ki ta ang tore go kon le pien tole nan ke te bran la lafia ti de bananan la ba le ne ti ministre ba go le lafia ye nganti po
9: Togo vignon, benenia ro abade atiketi fe do aussi le togo a. Don no pe ke pon la mesen venga o bole togo prefe perenti towa. Wole atike mudo magele madikini. Atike mudo sia. Femari emietole e koge le togo a katan. Anon, dope efi, dope bantoa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peone. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye a finia choomu do olia. Wakule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doa o. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife don uti. Atike mu don me mamla, enana nyate fetuya, ogbea anude atike tife don bop. Ida sisi ato du don nope ike kwa la mesenfe nga o, plepe kwere ti tobo, le tobo.
10: Togo zamo, soboro a wenti ba do fa dina toro na tundoda pere na botoko dom suli. A wuren bidi timbem togo zamo de alafia chowre na. Ne wubamu paranga bandote mozina. Bozole sbatara soboro a ten fala togo nga da. Po dudi ro duna ede wako una wolodo. Wure mbombo falazo ndoku ro du de wolodo. Bangale zamo de zinda. Aba gala zamo kem. Benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bambangale rable na badala dede eboze domoe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de alafia chawrena na umbamu barna bambute nuzuna bajo

0: Sharan Zunu, Karamo Kenu, Nisharan Guanano, Afa Pino, Afa Branoni, Ingenu, Paco, Unzito, Atisu Feina Sarasara Ingenu, Nasara Saran Zunu, Nasara Sara Moquenu, Yede Awareno Fen, Paco, Unzito Su, Zeni, Ito, Cheta Cheta, Bo, Ifama Unconibama, Ama, Isusu, Jashi, Ni, Bukimo, Ama Paco, Lumede Bueni, Ito, Iwajibu, Atisu, Ama Bi, Ikoyoka, Ibutara, Saran Zunu, Saramo Kenu, Nisaran Guananu, Nisaram Nuye, Nzuito, Chasha, Fako, Yetugo, Ashen Kepopatisu, Fako Yedo Dori, Atisu, Ni Enzuitoa, Atisu, Ni Fako Kebo, Nzue Kuruto, Barasu, Fa Yesu Kudi, De Awarenu, Nikara, Debuini, Nzueni, Todo, Nde, Bo Ikoyoka, Watosuni, Bukini, Na Bukini, Kowi, Kebe, Watosuna, Ibawi, Yede, Savan, Nufen. Bukini, Ye Do Nsanga, Yo Tintin, Fakoma, Yerbo Ikoyoka, Afokono, Yela, Buke Kumpemo, Yede, Awarenu. Yenya Wonkoni, Bo Iyo Tintinka, Ama Bo Itosuni, Ye Dodori Nsanga, Na Yakonya Wonkoni, Ka Sangabo, Ye Sukuruka, Ye Do Fako, Ye Wombo, Ula Akinsu, Nzini, Inati, Ye Komam Kono, Fako, Womboba, Bo Ibutarama, Ama, Yede uchi de kumano nyaka nzweni ibabu inati kuman kunubu ikoyoka ibutarama agia a monu de kumani ni laktogoni bere bufunzwi dekebe koyo nyenguwa ni po yede naka yedo shiman babu yikolo toso ni nzwe nto atinsu po ama yema tifiti awarebu ikoyoka uombu ulasu po ikoyoka yela awuru kwa mdo warabu ikoyoka yefimu Ama yenye su chashi kebo yekuruyo na yekuru nye yenzwe msu yenye yenzwe mbu ikorokana bubukaya fako yejima dongo su na ikoroka barajima wara nzwebo ikoroka eti nzwe towa fako fiedosu yeti yesu yesu san kere fako meteo nwanye bu ifamea chenkreche fako I dodori su ahi nwanye mbu ama tini Okurayo yiwa bafte FSRP Togodo Yerbo Ibuka Alekra ni Iwura Ise Gifano Ye Nene Akurayo
1: Togo Barani Bieso Fe ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka buka ye togo jama ni yela fia wono togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST4 mine koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo togo ba jama kuruwa fako jini Nunu ni kuruwo idi ngono Togo jama Buyi menem nati awuru mbe mnu Navukuro de nwanye Fafite togo bado Bunye antintin jina wa Na bunyande anonori Navukuro niyam fako fiba toresu Ni yefofoko nu Tukpaki ni tore nyinga Mbe mbukasu Kana sono kere kuruwo afyenu Usuyo kumvie do na yeshesesu Na yede menembo bunatina Buyo nyinigmani Wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe bule fako nini jumambo bunatina buwi insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti miegom nanti ni ide asatrafom nde noanye yo
2: Ahinti trefie labari pakoma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea. Asheshe mbo bufere OEM. Fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MSEC. Bere suma Watafom wara yerekun konkerebwe koka ye koruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakinu busufa nyini labarini na bufatu yekun konkere labarini ina chikana bunye na butambui amberebu yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemyo juma bikoka mokure obubi adena buni bekuru sangayo juma asamba dongo atisu niko Koka ani bere koro yo juma bo nziko ka bo basukuru computer fa ko nyini asheshe nda kinsu na bebukuru nyi juma ni na buwe njia basukuru lori bebu haya na bo fa yo bo juma na worobe ya koro nyini mabo na ayo afa mabo nje nguya yebu de gobo lori no na ashika koro nyi juma ni na usuma ayo mabo nje koka bo de asheshe ne bo bakuru da bere waradire yo bri bo iti kashi fa ma nyini juma bere ni woroba koro we ambe mo wono be fa ko bo juma kerebe buwe fako labari masufako nyini asheshe nde dumano ambereba ankuruwe na asukumawi jiko kabu la tente bunom menembi yiko kabu ni beretana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabwe bwano na akuruma labari jiko kabu jojo na yi nyanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni jumakere kupakwati biko ka nyini asheshe ni anshika ankuruwe medi ankere kindodo
0: tangabu bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara Jesu ikyabra nyoni nyoche fakojina ikyabra nyoni jeche bubuibu na ki est nasara sara Jesu ikyabra nyoni nyoche fakojina ikyabra nyoni jeche pengal ouest de baraki noenga prefecture fe ikrifi ngona fakojina krefinza jegando nasara sara Jesu ikyabra nyoni nyoche fakojina ikyabra nyoni zanche busma de baraki no fe ikrifi ngona fakojina krefinza nzara nasara sara Jesu ikyabra nyoni nache fakojina ikyabra nyoni Buyo nyini jumani radio communautaire la voix de l'Oti fe krefi ngwana fakojina krefinza nada pango ashensu fe ina sara sara jesu ikambra nyone nyoke fakojina ikambra nyone njeke bukeran mangula nyine karashimbenu oyem de juma brini fe krefi ngwana fakojina krefi na kadashimbo odakaka ikorono be kadashibo ikoka nwane krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere oyem fa nyine karashi mfamama karashi bo ikoyoka amko kere karashi kere kupatibo babise fako nyine gumanso na ankro nye ibe yirimo o iye mfamama na nyana karte bo ya freka karte CFE karashi nyinga be ubere bufere certificat d'immatriculation fiscal na ala karashi bo ikreka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka karashi bo ikrekana bukuro fashu wara ikrekana atitogo bale
2: o iye mde ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri nikoka yewo savanu ikumviwo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ninyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abrangwana ninyo abrana ni mwakwe buru ninyo abra mwakwe nikun
3: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji fako fiba deka. Ase shambi na itungoni, wo yela fienu, ni imine mbe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, ichan abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu na abuke ya, adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bala ni bien so. Ashishem bena itungoni. Fako yela fienu. Suma jama kunku kreshika. Ngo fim bena butpieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni. Kako sipieni ba. Ngo fim fako mbetam mbanjango finu. Ni ayirin bambena ima mbetakan kam vitamin A ni. Ye nini ngo fi sangani. Iba yo wo sanga nyonwa. Sanga chichirisu. Yenga nini sara nunu. Echa abranyone nunu. Koju chia abranyone jen. Wo lome de awele nu. Fe isara nunu. Tien abranyone zo. Koju saran jen. Ile nu chen. Nini ngo fi piawam ni. Bubanati wo maritime de awele nu. Plateau. Région centrale. Kara ni yesava nufen. Menyen bembo bre. Benabubanati wo ya urunu. Nabubise ya. Fako nini ngo fi piawam su. Ni nini ayinimba ma awam ni. Asishen bena itungoni fako yela fie nu. Suma jama kuku kresika. Yeyu anye na ye debu. Sanga bena bubanati wo ye awurunu ni. Na busawa kerebe ubuseya. Yeyu anye ne bobunu wo na were su. Ye busume eshika. Nini bubusawa nkerebe bubabuseya ni. Iti busawa be iyi me ngufa krima ame ebo su. Ne tungoni fako nini ngo fi piawam bena. Ibaba fama yembam wo ya were mnu. Wara wo ya hamem nu. Ahila barinti labari be ifte. Asheshe bena itungoni fako yela fie nu. Ni menembe buburabusa fabuke wo nyengo ni tuwan nu.
4: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke tuudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatiima naawu no hasinabbe dum won tuba ko wiira pali diini ama hikka minise togo daaro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men lima den andi ta wuro funu foto to wana fa ciendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mum fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wari to fa ciendere jonka tino de mo ina jabembe del gure men faabe kokkaden ko kuno do hala ka ko no min jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yim to godo ka e giraabe mo hukkuno hala
5: munda ba ya gara ga djum e dronam dum mi be ida mo ni da ni ben be gel ma bin dunuri iri in kereni iri wonde de to go buga ba te gal banat min na wole munda ban sa e troni re na dum mi be ida be mu ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da ban la meg djuri non nanan yeba tora nani mbiba ma o bayna wule dumi beeda man bisa salin na baba da yimbe men kasuna be bibara re bawli sana barala ban bakke to wada ko kuura na en nabaji baari dini le bal baad go nar ba sakida go kere na rum sa to ko kido ga runde bindin ran tumbo le bakke balin tin kakki ba yebe no zo di bom na kasuna ba men san wul ba male tumbo geti to go na ren kan meg bi bu sunne ban la meg dum nan yeba tora ban kasuna meg ti be san humi o be sana ti binu le geti
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga annasar hando girboran men girboran kikin di duwa. Kokoy kal juin girbi idduwa. Giro kara irgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira kokoy bore fahamandi loka cho kara irgo diago ka yan ga ban kande kaydi mo ane hemadize nan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde loka cho man to ak kon bor hundo wodin maga bore din irim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemari zo doro a bandiga ilgi ki se bore marje kan nir seir windeira iga hantum tirai ziga im bo kunno ga tirai zo on bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida arkillai bor ko gudu wona arkilla irmu kokari irko mil halashi
7: garaba manan ba koi
8: Le bande number radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de vie ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango ben ngome te duria be bolno bambe son machine be bambe ye informatique ya tu kemote bambe tu be tu bambe mbete wana ngobe ta ke luwe ben ngobe ta ke soye tu tai lo te mano bi bambe mo sinsi mbola ngo bu kware me kwame no ta mo ba me son hotel me atu ni ba me son radio me atu ne bi bi nunu ne ngo nunu be ne se atu ki ga ngo atu ne fre ki son no bele be ne ne ngo ben be ben to ke ngo ke fre ki se atu no ke me ba ki tele no be nu ne le te ngo ke le son be ke kere atu no fre ki son no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ki ga ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wasani ya wien ni ndale kete be on ma wale nyano ya wien pigi le dale bentro le ne bempele ne lu ne yelo ya kalam le be no so ak kabeki ayi o yam ya chal no ya tuna la bala nimin ben afrika son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pon ya duni no yeb die ne fala ne tu ke ta jomo ki na sambo mo le dala be fa bala nimin ben afrika son e tu no no o yam ya chal no te la sane le te da pon ya kala wa mo bi yi o kalote na sable no na te chamba kamporde wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ba mo bi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke ni ke OEM ya ton sombo talala blo wanga ne ajoni sango ke te ligue ble ye ye nga ba mo akite barna ti mo mo ke freke kala yer no ino me ya mo al freke yi bo mo be ngor nga ke wanga te barna ti ngi se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ino me le si pe we ne mele pe nana me ni pe ne mele pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki aya kala yer ne ke ta jo OEM ya chalno ya tun ya som ya sambula blo bo nga ke wanga le nyi sango to freke ba ke kala yel mo etuo na fa ke bala mo num num be no freke so etuo na ke ta jo odu ya pe ya sambo no die na fala no tuo ke ta jo me ki no ya sambo ya gora la school pia ti ke na namban school pia
9: to go na chem no ke na dumbwa trete ke tenya fiba asempon asempon ya sanke gomna pipi ko pe ngo pa asempon ya ne bna chem be ko bora be nga asempon ya mo bon sake blan yi te do atun koko pon to godo keti nadubwa nadubwa ngbate me sanke na la baba na ka badie nsa fala kung maganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon ku yok te sa malu awi lu pon lang makanya kuntam pon ki yi ke kai na chem de ka koma pon ba kai pra chem ba blan be nadubwa koko blan makati de chem pon ya kung mai kinga te mako ko ya sanke blanti mbambia ba ka ba do wida ala sake blan maketi na do ba ya ba manya mbambia ya kreti sanke na maketi bo ko bna che na maku kwan ba ka bna che bloko na che pona na maku ba e ba mon pon nya bulum na che kati pipi ko pe mba kwa sen ya na ba na che ba ko bora ba na la ke asen ko ya
10: togo jabiyam fu be yuali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to suole nyambe yuwa lina nika mamre nimbana yete yiye ni mba lwa habon chani tebe kukum babamba yimba kabirbe vole be yimba gubir kafe tungu ntabire yin be yuwa li yalu yorebele yuamba tesuole bire yin tefriko kwayen nimbana mablepwe yin nwaka mofora yin somporo minisan banywa la afyapo yin odwa namba bumde tewri kabutewe togo munukul bire kalite falay le tebrepo le tebre nenge popo vitamin A alabena zon yen tablier bo bom da ko bachele de daw ka marga pinle da ngana ka dan jur da pin ta natural len pinle bra ngamun nen tin ta ma ka green ta bre yam ba dal mal te bi sampane ger bra ngam wa bre nam ba bol ko ngwan ka bo bo tobe le bol ka ban frga la le fala te bre te gum ba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gum ba mum bo chen ne ne san ba nyo la te po yo no dan man tiene le muanti
11: Togo yap jun jerm ba ko be yen nyogum bu furko tortema ko tan kon yen yugba ko yelo minister mba nyuante la fi apo yo no don mba bobon ko bam bortema jun jerm ba ko be yen nyogu ko la furko tortema ko tan kon yen yugba ko yelo to togo na mun no kul nan panyel malga pin le ndan an lobo je nyapul mon malga dan an lobo bratra an len pin le mba dan an lobo ya signan ne bu wat ngay nan ku tortum ku banata janan ku be banna bambu tetem juun jerkul janan li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mbak bo bortum juun jer te bo walla ni yo ka furka gal te gal man ni mbabu wat ngay nang nyam bo ngann te sera ko kulgu lab ne te ministre mba nyonta la fiapo yo no don mbala bale
12: sama bilin botugo don lubuno no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badinga ne damanga go jonne botugo don lubuno yo yo geyo ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye goyo fala tomir ne go rom dindima nablida ke jela dale pagalu hon ne becel daga siya tikiwa nabli rerile pedeu sobola ele hong de galidale vehi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukonera dambo ne tomir nele tribus turo jamie soborgin mbulize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to nada la fidu meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurodo togo zama bile ne botugo don lu bono no modale minisi wi jonne to nada la fidu meyo yo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene da titi ne vette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge sia tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galidale vehi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukonera dambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to nada la fidu meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurodo

Pati. Moye ba moye biyeso. Anyi la barni suko mameni nyankere pa pati sangawa. Be yella tangarafu. Sangambe anka bunati bayo dakaya. Nefa mwa nefa kari fama. Awuru bambaka be yefrika ate sinle. Anguma sude awuru pambe bumea. Ne kuru jojo ye tangarafu ni. Ini bere yo juma. Sume kunkun la bari. Kabanya la bari dongu. Afite nyini awi shiria nu. Be mene dongu. Apa nyini la bari na jububi. Nzuti ba waba geya. Bufada daka sku fa waba. To nyini ma ye supa fenyuma. Ne ye kurba teki. Shiria mbe minyi. Be wajimbe mbo nwa geya. Ne fe kure shidanu. Me yaki na nyungu susu nye atangakere. Budeke ye dongu. Telefon msu. Ne fa mwa. Ne fa tu karibu. Buti awi fomo. Buti dadaka fomo. Mene mbe mba fani juma na fa yobu juma. Adena bus kuru su nye ya sangankere. Ke su sha mereni. Budaka nsunu beberebe. Benubu kuru furu na bu shoka. Uwa be wo atimburu. Oyo akidan. Yiri la konya shiriki. Buwe itun tun su le bafe ako dokte benu. Chande hafa mwa kare adena bu kuru tuntun. Bu kwere la mwa. Nyeni msu anfa ama le kira danu na anye. Nyeni bani wo mwa bia. Sono be webi. Ande mi lamba na amfrika. Na anti ma anfa mwa be kare. Be anan sha jure nyari. Bo yete keme nyum bani yesu ine. Ti de kembe mne ngu de kembe mne ka. Yefe ye yesu ye kongwe. Na ware ne ka mbe mabanka bunga bere wo wafo bebia. Nyeni wafo ni nyeme adengo. Wawu. Nwansku yirishi aje kenkere dika. Ni yiko ki kata nyeni nwansu. Nyeni deti. Wachichi nyeni wani. Wafa ula kundo benu. Ni fakare lori po. Warobe wafuroni ni yue ngu ki ishu. Ko ikuruka ade nyina jeke ni. Kashini kurubaba ni ni wakwa ke nyina jeke nu. Ban waba. Nwabe berebea. Ifama lori po be. Ikere ti sheche soba sheche soa. Nzangani. Ndike bi ngofa mwana hapa tiena lori po fa bana uniko yeni. To nyini lori po nde lamba ni famo. Bere no be kwa. Niye konka ama nyini lori po ni nwa. Beberebe. Masakpashi adena ningen kurutu. Buyangwo nyini kere su na hapa mwankare ni. Tika hapa mwansu jikumanule. Buti dadaka famo. Beskuno nabuka ki daka ka. Ako konkuru be. Ayo kakasara be. Nyini kakasara ni. Ayo terepye ko. Akurka yo terepye. Yuanye na fa ayin wansokaribu. Ko afo ukodu sekre. Yirilaka ye telepon.

0: karl note la sane e te ba pa ha ka ya wa ngobi yi o kan note na sala no na ti chamba kan porde wa ko ka na ke sos bo wa ya kara du ga ngobi yi ku village dan fano ya bol a ba na sa na ke ne ke o yo mi a to so bo te la blo na ne a ga ne sa ngo ka te li ge be ye nga ba ngo a ki te ba na ti mo ko fre ke kala ye no e no me amo al fre ke bo no ba ngo na ka wa nga te ba na ti se ba pe wa pe wa me le pe wa me ni fam fam ina de ni si ko wa ni me le pe na me ni pe ni me le pe ni ni me ba aye ya no me bo ki aye kala ye ne ke ta jo o ye mi a cha lo ya tu ya so mi a sambula bu gu nga na ka wa nga le ni ne sa ngo ko fre ke ba ka kala ye ngo e tu na fa ka bala ngo no me mbe no fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ya sambu no di na fa la no tu ke ta jo me ki no ya sambu
1: togo na chemu nuke na dumbwa trete ketenya fiba asempon asempro ya 5 gobna pipiko pe ngopo asempro ya nebna chemba beko borobe nga asempro ya mu bon tsake blan yi to do atun koko pon togo do keti na dumbwa na dumbwa ngate me 5 na la pabana ka babie nsafwa la kuma ganga ke atun ya na banaka ti ko kanja amamo do na pon awi mronko ne lu pon yo ko sa malu awi lu pon lang makanya ntam pon ki yi ke kain na chem nda cha ko ma pon ba kain pra chem ba blan be nda du bwa ko ko blan makati de chem pon ya ko ma ke ngatama ko ko ya sanke blanti mbambia ba ko ba do wi da ala sake blan makati na du bwa ya ba ma nya mbambia ya kati ti sanke na makati ko ko bna che na ma ko pon ba ka bna che bloko na che pon na ma ko ba e ba ma pon nya bulu na che kati pipi ko be mbapo asen ya na bana che bako boraba ngala ke asen pon ya